0: Na mo ngai to o nga tai tau ko ni ia interneti i hono whaka au nga i oi AI. Ko o miai e pule anga whakatahataha, ha kore ke ngai kao taha tekinolosia ke nau whakapapau i mua, o ku iai e ngai whakangatangata pau i ngā we aki e whanau e tekinolosia ke malu i ki nau tolu. I ngā we ko ia e pule anga whakatahataha ki e me ani, o ku nau tau ka ve i ki he ngai poto ngā we, pe ke ngai kao taha o a upe ki he ngai ako. Pea moe ngai tawha aki kotoa pe o ku malawa ke ngā we aki ai e whanau ai interneti, ke whakapapau i mua o ku malu i ngai whakamatala palai veiti whekau aki moe whanau. I he tau ko o sina e tuku atu ai mei he whakamau anga, ha tohi whakamawhai o ngā we whakalao ki atoko ni maua, i he hia ko ia ko hono pā usi i pe ngā we aki ngai ata moe viti o tae tau o e whanau i e initaneti. O ku ato e kore mei he kau mau mawhai ke ngai mātu a pe ke kau tauhi o e whanau, ke nau toi toka ngāngi pia whakapapau i o ku malu e whanau me hono ngā we aki o interneti. Ke ngāhi toko ni whikau aki moi me ani wakai ke keepitrealonline.govt.nz. O ku lolo tonga lele mā whana fōki a kātonga e koia e aho maga maile tau fitu hiwa o e ako mā olunga o tonga. Nai ka mātaya ane pō aki e pō whakawhi ilo aki pia moi whakawhiohi ai ngāhi to uako, pē ke kau whakawhofonga mihi ngāhi whonua i he Dewdrop Event Center i Manukau. I he pōni o whakahoko ai e nau Grand Ball i he feitu uta tau pē. Ko a pongi pongi aho tokonaki e malanga ia i honau aho a ia e whakahoko ia ke apisiasi loto fale ia ki mangere pia hoko atu ai pē moi ilo ho atā. E whakaose o wau whakamanatu e tau fituhiwa o eako mā o lunga o tonga, a ki hapo o lotu whakawhetai i loto whale ia i e pō sāpa te. Ko e pologa lama malanga, e lotu ia i e tau fituhiwa, e whai whekau kuri moe anga fisi iahi, pea ko e whekau e aho e whakahoko ia e he palesteni whakakātoa o e korisi tutuku, whai whekau toke tā whike mafi. O ku kau mai whoki moe ngāhi whakafufonga e ngāhi kau taha korisi tutuku, ai ngāhi whonua i he whakailonga i oi maka mai le tau fituhiwa. Ko i palestini o koris tutuku i nuu silani, ko pala o fesa, whai whika o toke tāna sili waka uta, pea tokonia la tu o ngolea. Segeli tali ko Maria Apikotoa tokonia Katalina whanga fua hala unga. Tau i pā ngā gosa ia havili pea tokonia fio te lisa manu. Tala monu atu ke ka wako tutuku tonga high school kotoa pe. Ko i ngata angaia i ngāhi o ngongo ko au linta o tolo se pasi maume a.
1: Ia manuia le vai aso le ngangana Samoa, mai le 531 PI. Celebrate Samoan Language Week with 531 PI.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti. Simina Bwana Tini Corona Mini Tini Bula Ni Bula Vinaka Ni Mata Vinaka Mai Na Wali Vina Nomini Sama Vinaka Tini Mai Na Kavi Ni Kua Ina Nanda Vata Vata Ngona Lubi Viti Mai Na Tolu Ina Tini Corona Kaloko Ni Kua Na Ika Lima Ni Singa Ni Bula Chune Na Vula I Were Were Asa Simina Bwana Ena Tini Karua Na Miniti Ena Rabita Nua Talitiko Ki Marama Dau Ni Lawa Di Asina Dau Lubi Viti Membaleta Ena Ulutanga Ni Employment Law Ya Ni Simina Lima Ina Tini Miniti and I come to Rangone, I sat to tell them no money in Walla, and then Willy can in Simber Navima Maniva, Navima Manavana, I come to Kuai, Io, Sare the Toka Senga, Okila Nisanion in the other Tokome Kurnivoli, Utokome na Terenis and Navi after noon classes, as in after school class, So Sarna of Tigme Valley, and Angonongos and Navima Maniva. Pero talaga na nandatake na sa kutin mo yung nasakadaka e na ikaw ni kuwa wenda kung kita mga lilay na nraki o kila ni inda na na isang daray na tiko na rungo na talitinga na nraki na tukutuku ni nraki na ritio ala yalo waka talaga kina e na tukutuku tambaki e na mona liwa liwa aya na menda gangaro ni sartika ngayon ni sala na waka uto lili waka talaga na nangole na taumbali na sto sana nguna sana ni tola ka kumta ni kutu ni view sana chakete eh i sana nguna na uza la lesa ngan do miriki ke andar ndo babu na sara menda vu ndo tu vi mati sara kina iyo tanga ngaro ni sarti krangon iyo na nomu ni vola au sa wili ka uti na vida na mada sa uti ka na vula sa uti na vula sa uti na vea kana da waki na wili ki tiko waka pertani waka telanga kina na vosa waka viti iyo hungry for da waki vola o una loto sa salu waka ndeta taka o Dr. Teresi Wunindiro na Androini o Chad Robertson na viakana dhawaki hungry for dhawaki o ya ni bera na bima maniva ena e kavi ni kuwa saiba walu na nrao saiba lima tulundu namba ni talwa ni ronyo ni vitar tarma kina ni walu ni walesi wakata nga kina ena mwana libo sena emaili ena e kavi ni kuwa kipa kani ngandra mwani wako utuk maini email nige vitar tar nga maina na talwa namba ni talwa ni ya mena nage wako ya ni viki muni kebo kao ni ngandrepa muni wako itukutu mai na kavi ni kuwa zangi ni ndela ya towa gai ngoi le dhavi tu en PMNCG pama na viti ni mbula vinaka ni mata vinaka mai

0: TMN Fiji.
1: Ni sambole mena sa kongo no no tu tu ningi to na kavni kua. E sana mai lewa na tale na timi lewa vitu ni turanga ni nondo vanu e ne uti uti sot sot ni World Sevens Championships e vrani se o ameniasi tu imamba ta kila pa vina kana turanga ngo ni kleitani e nambuturara ni ngito lewa vitu ka sa rawato e talinga na metalikola na sot sot ni Olympics ia na sot sot mai Spain e na madasa oti na timi ni viti arato me kawa ia arato na sot avuti na timi ni Kenya na matai ni nondo ngito ni mataka e na sot sot ni World Sevens Championships mai bordo i borani se retono so tap tenga na tim ni Great Britain ke na deva ki Afrika na non retong gito wa tombo na tim ni Fijiana retono so tenga na tim ni Japan i Australia ke Brazil na so so tap mai bordo Erto lewe tini na ngone leo, erto na ngito tiko e na timi ni ndrua ni marama e na matai ni ngau na sotsoto ni Super W o Karawaki, Lutu Maimbao, Brani Sesengoro, Angela Raitumbu, Iva Mere Rokowati, Zipora, Soro Kadika, Keri Lawavo, Vatiseva, The Vuru, Ruth Reketekete ke Michaela Stolz. Erto sa andingi taki e na timi me na sota ke na timi ni Waratahs e na singa ni Mataka e na matai ni nondrato ngito e na sotsoto ni Super W. And do sa rana gito ko po ng gitongo wan bimbi ni tim ni Warta zerto chambe ni ni sot sotongo na bag sa oti ya na nonto gito boga to to bo na bula sa oti a romi tai na tim ru na tim ni ru ni marama ke na tim ni Warta za na kai rosa ngabu kabitu kai rosa ngabu kabitu ya erona sot sartinga na tim ru and singa ni mataka Sampai ka diwa kita langan na dan wi wa ta believe ni timi ni Fiji Water Flying Fijians o seni Rusi serwa kula na dorbo mer na mata tak na tim ni Viti and Nations Championship rto na dorbo sa mai ding taki o kavitani te vita i kani verre a se mata vesi ke Zuriel Tongiatama eroni muwi atanaisa sokombale Penny Ravai, Luke Tangi, Tim Hoyet, Isona Sila Sila, Mesake Vode Vode, Temo Maena Vanua ki Te Vita Ratuva, Le Kima Tangi Tangi Valu, Kitione Salawa, Elia Dana Kaivata, Levani Botia, Pita Gasoe Kula ki Pedeliato, Ena Yatu Muri, Frank Lomani, Simeone Kruvoli, Sam Wai, Caleb Munz, Isaiah Armstrong Ravula, Chosua Tuisova, Semi Randrandra, Filimoni Mbotitu, Kei Celestino, Ravutau Manda, o Chiuta Wainingola, Kaleveti Ravovo, Vinaya Hambosi, Salesi Rayasi, Kei Vuate, Karawa Levu. Ana Timni Viti, Sa Pomaro Tingo, Kina Nations Championship, Ratona Sota Kei, Na Timni Welesi, Na Matai Ni Nondo Tungito, Na Kalima Ni Singa Ni Bulo Chulai, Ni Berni Ratona Sota Veni, Na Timni Inglandi, Na Katini Karo Ni Singa Ni Chulai, Ratona Sota Kei, Na Timni Singa Skotilandi, Na Katini Kavio ni singa nivula o July. Kene utu tinga na kavni kurta un ruka na timini Fiji Coolers, na timini soka ni marama ena nonda bono ena kaitulu ki rua ena FIFA International Friendly ena nonda to asota gena timi ni Hong Kong. Erto liutiko na timini Hong Kong ena kaindua ki senga ena matai ni bimama kartombi ni italiani rua na kai ena karoni bimama karto sa liutoka na tulu ki senga nimberi ni rtonga ya walamai na timini kula na rieta lemba ke elesi tambo nase Rome Roata na kai ni tim ni Viti, e kai o Nicole Demain, nandano vi waka tabulidi ni tim, ni vi waka tobuli sara, verto na ngone leo, nengi tongo, ka rato ngay kasi sasanga mai, merto tombo ki rato ni tim ni Hong Kong, iya sama imbera, ka rato main ruka na kai tulu ki rua. E rona so talitik na tim e rua, e na iya kabi ni kua. Iya, se kwa tangan gori na ita kita aki mana tambani ni gito, na kabi ni kua na menindano vingarabi, asinate wainingolo. Peace out.

0: Na Digicel, sa wakararata ka non da bibu sa kikeirna wekanda mai non da vanua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na vesai Aotearoa. Mo bulia mai na dairy, supermarket, sa ingunungulu ni bensini, mo bako te virna weka mo mai viti. Rata langa ni bako e na veilawa e na www.digicelpacific.com. Kini tukutuku matai lalai, mo ngereira tau ni tundau ni pakasala e na saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together. Se Tordake Wata.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: min Fiji, pamana viti, vili, na serke amelia, ni sibina lima, ena tini kanduana miniti, ni bula vinaka, vina walevo.
1: To PMN Fiji.
0: Vina walevo, na nomini samating mai, ena kaviri waka rumbu kendai, na nanda ngona nuluwe viti, mena tolu, ina tini karua, na kaloka na mbongi levo, eh? Yo, na irongo mena vya sana, vina walevo Greg Teal, zata waratakati mo Greg, na Fiji elections voter registration team, zorotona ngolitik mai vanua tona Fiji elections voter registration teams tona tiku ni Zelandi mai nei ka rusanga bulu ka tolu ni tune i nei ka wā ni tulai ngō mai ngō tona ngole mai in the North and South Islands and sa ngola ngā ni na kitana tuku mi rato tuku na kitana tinga o Kalandi si kitana tiku ngai Wellington North and South Islands saranga sa kirimuni mentana ngai wara katoka na singa dhawa na tiku kina ena nomni asa ni koro. Ya? Vi irto na ngwale tikmai vunua na Fiji Elections Voter Registration Teams. Na tiku ikia mai na ikarosa kubuluka tolu ni chune kina ikawa ni chulai. Na ngei vaka matamataka ni vaka malua na tiku ni singa na tiku kina ena nomni asa ni koro. Ya vi kia mni talanga na turanga na maramadhuru na ngone lewa ni sembera tika ni vaka otendo na nomni imili verto na vaka resilisi irto kataka tiku ena vengara mitiko ena Fiji High Commission's Office in Wellington usanga mtani kila sare rei orto ya thawana orto quota se senga ya sakiri muni na bako tumenda ngando numni email ye ngona na Auckland Consular Outreach Team erto utiko ngo this is to informed interested Auckland based Fijians wishing to get a passport renewal replacement appointment that our consular team will be in Auckland from Monday the 1st to Saturday the 6th ni mataka sarangan ikut jadi ni singa mertana tiko kina tana vingara tiko kalandi sa kirimu ni vitar tar kirto en emailingo kato ni emaili liwa liwa consular kina fika number rua kina number rua va ona sa u la a ra na number rua at fhcnz.org consular to at fhc.nz ni wasa wata fhc nz.org kev ko ningan refo endo an appointment ye kev ka sa sina ye sana bina ka mena chiko ramta ngani virto ne da muni muni sana email ramta nga virto ke nga indo talana non to outreach tal mai e vitar na vula mingo sa an to karao ne da muni kina no muni ngangan re o ya ve kem ni ngan refo mena ba ka o vota ki na no muni passport se ya sa ya lindo na no muni passport ningan refo ndo na kavo erto na tiko ni mata ka sa nga sa ko singa averto na timi mai Wellington kotana ke mai vunu amerta no mi vingra vi kenda na bakiti kitiko cornilada e o kalandi ni taka ni samata tiko na tutu kongori a ke non rarto na tanto talitinga mai ke New Zealand ni Fiji elections voter registration teams manaika rosa ulko tul ni chune ne ka va ni chulai e ke baka e sa expert ko nomni passport sana vinna kamuni sana daga daga takim ni serangango ke baka ni vinding dingi and na vinding dingi levo sa roro ti ko mengo vinaka sai bo walu nan rao saiba saiba saiba lima tolun dua na bentel wan ron ni vitar tar mikina ival ni walesi warak tel tinga ngono marama daun ni lawa andi asana do li viti kena na do tel no ne na mai vingra vikian tane kam ni komen paleta tiko na ulutanga ni en ni ni bosota employment law employment law ya ena kam ni ko ningi nana maki tiko mai kina inside out Fiji Tovata. And a PMN
2: From Fiji to the world.
0: Pamanaviti.
2: This one's

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Inside Out Fiji. Tōwata, esa nungu tōwata. You sa sivina lima ina tinka dhiwan na miniti na marama nanda wulangin to kaina ka vini kua. Ko esa ngani nungu marama tōwata ko na nungu marama tauvo. Andi esa nado luiviti a graduate of the University of Auckland as another has extensive legal and advocacy experience serving in a range of roles in Aotearoa, New Zealand, Fiji and a posting at the United Nations in New York. And yes, another has worked at Community Law South Auckland since 2018 and specializes in family, civil, immigration and criminal law. She speaks Fijian and Hindi and is based at the Otara office. Maramandi tau ni sambula re, miyo sambula re. O wambo tabi ira na wekanda, ira nandou ni warongo mai na ba PMN Fiji, nandou maka muni na ba tekeleke muni talimanda muni na ba madalataka na no sa ka baka turanga o ni edha utu sa ka mai kina o wambo tani sara keleke muni tunga na edha muni ra rei ke muni ra makatiko ni kilasa rasio ni maramasaka ni vi ni sambula vinaka
2: ni mula vinaka di tau na maramungu alesi na pewe kani raramba na warong tingu mai na pamana Fiji na kavendai na wale usara vidingo miti kwa na we warumbuka na kavi kito maro gelebu ni imbo rao ni kito me we imbulango di toka we kenda iyo me wakani sa kereti kwa mayo klasa mandra tu we iwe lebu we rito naturanga tau maram tau benga me pamadala tinga wakalaleka ni kito na adabu tu mai na tikino na irai kumbu na iwai kito na abuse kumbuna au matangali i wale mbalabu kanungu i tokotoko ya na tokotoko na koro na nanra i tikotiko na mwanturanga na tui na irai ni kumbu na iwai kito tikina te toka toka ni vida lima toka na kian koro kama koro wo e liu tau manda am vida tali toka na ve koro me wakasa me vive i sau o ele usar na nondandui ve i tikino ve oni anu so na koro makawa so sa na koro sale e na kena i vili vili sa na sabo kami kito le vato mbaga na koro na onende e o munga na ngono kito tali nga me ingu koro ni basu o na inga ni mbatiki ano nondre intamita misaika na turang na kumi na inga na kai mbatiki ka ra na rebusa na rebusa na ingani kina busa manu kwa ro na rua viwe kani ingwar na nandra ya olewen na ya kome na ingani na ke mbatiki wayao na sa o bumbu toka o do tongana na gudoro vou sa wawin winaka ni sa rado mai na mako sa dame mako wambuni sa dame kano gula wou wakanda so tabo ndo na kila ka wou tune ito mnyal wou da sa malu wako malu msarver na mako mbunda mai na ya kena iba ka wali ninda se tumbu tumbu eh to se bunga na noda onga onga na wika inda dumu angar tagatu inda se tumbu tumbu inda sa sangati kumenda Tau mer marang ke tina nonda buwal, mer rau tiko nong bula, mer rau na tumbu, mer maru roi na lubenda. Pagong ke tika nda nabewe kani, nda barong tiko mai, me tando ya longa angka tiko nga. Pata nyo kenda li, sa tando sa nda kawatu ni nga tampa tamata inga rabi tiova. Nda ba tong de tapi na ya longa na nga langa ke tisar. Sa mbita ya ni, ina linga ni nonda kalong bula. Jesus, na wale maramatau, wa bulat kan weekend ma faka love lai at to we never can that to na sa mo me tini tin ti goni singa ni nan to ma da ni was ba sa mo and da ki to kam si nei tung wa na kan ken bi mo tengal ko sa mo na ken na race bu lo lo ba sa mo ken bi mo tengal na ko ko ba ga ken no bi le tin bo se ti au na kan bu na to ba na arto tengano ka go me betting do to vertu na ma bua ka ba ya ba ken bi mo tengal lo ko ba tra lo lo ban ve ir ko ese de ve ba ru da ba ve ni go na lo lo ban me sa o te un bo ke le do no inti ka to ka te no ko ko sa mo ya ni berro ya o nga nu manga ndi ta o na ma do sa o tu bitano ta ka ya ni na ka me ba ga te no family court au na numa ni nan duat ndo tolu tanga me muru tanga ke ron taraya ni do li bu weekend e nda ba ma e boka kunai ken dai na criminal court au ngan re manang ke ndo nan tobi talu nan tambana ya ndo tal ma session me muru bala tanga tambana ndo lok meno visa e ma vin tanga me kino ra tanga re kino protection or karan do wa ki tu yan criminal court in do tani to kan ken tu ma ken do ro ya sar ken bol bilo wa that's for another session I think for now yes for now I was out clam the toes then another to ya san an tambana ba la ona kan I viva ka vaka vaka taki na la ni viva ka vaka vaka taki na do viva kan yo ken da na vaka vaka vaka taki wa ker na monde do viva ka ver na na da mbosso eh da lerro no vive cani un gorri anda ro vive cani en don sal ni vive cani na da no va con i rayo ya na good faith kim ro na vindi na dinna titi no non ro vive con bouti va che vive cani na employer perché i can da na employee ci come che can da so and the give business kim is employer ti io na uso tu ni veve canyongo na non rove va con bauti va con veve canyero ancora sana good faith in dona yala yala in the don volaki na tongaki na na yanda che non non da va con din din attacca na agreement employment agreement amore na matai ni nga un salamento da veve va va va takikini so employment law very big Ia, tiko nga na kena wali wilo wai, ngor na employment court. Kasi mbernia, vama sarani na wali wilo wai ngori, tiko tali ruku na indua na tamba daga vaka in employment relations authority. So nga onda sando umbula mai na nanda vimba, na kaya anda nga itini anki virto. Sino sa tini wakana wali wilo wai, malung toka na wai talanoa, irindu wanti indike. Employment Relations Authority ama tamba kando investigation na singa ninda lokal ninda le inda bitu ndo na hiri ngo kano wali bele wai ndo le wiki ana ndo ndo bia ndo mbula nda very rico employment relations ndo tani me kena tu baki ni ni va ndikewa na non un round indui ni vewe kani employer employee ie to manda nin sambando baro le ke pa ka ka ya ndo no bunua ke ndando so le weekend na tin pe po ngor na individual employment agreement so weekend na va ka tu sa na tu na tikini pe pa va ka ya ye ngor sa val va ka lawa ngor na ro ni be ta kikina o ko na ndo be va ka va ta ki ni ro ka na lawa io sa na ke ni ti ko na ngo ni sa le to tolo So weekend and the weekend nga sa kani pagkaro tu weekend ni don ka o ka tama lawa kind and go and the and the ninga ng dawa ni na po sa tiaw tangir tung bakang telepono or na weekend at to ni yeah kasi ng employment agreement Se non ho mai una runi vaca un bau, una runi vengina in ginnati, vaca vossa, vossa chi nga. Ie, che sa, se non ha un employment agreement, se in itaca chi na, una non signature ca chi na, o non mu dovi vaca vaca vaca taca, entro se in taca rurru, e na rossa armi. Bitirto in linga ni employment services. Employment services, ando na tamo vaca vaca la, ni ministry of business, innovation and enterprise na MB and the kilale to MB na betal tinga kino immigration na betal tinga kino na housing na betal tinga kino tenancies bunga toka tamani tamadala wa kwe tamera iyo tiku kino na employment services irando bebu ke bekenda nda dongiriani nda ndo kera waka sala beira iya Mewa kanga ni, mewa rama kaitu na bali ni vele wa imbe, kondo ba madal takwir na wakanda rala kumai. Kau laku ngarap ke sala ke lawa ini balik balik lawa ini sengah misol ibu ikut balik tengah lawa betul betul bukanlah ada referee betul sing ini balik balik lawa ya sing misol ibu ke sala karena lawa sing ini laku ni kartu nak bukan telai ke telai mai ke ibu community lombek memang telai bukan nama tandu kini kartu nak ironi dusia ibu nak community lombek nak ni sana dapat dono mona muria bukan tengah kini nak Toma employment services, que eu vejo que era uma sala virtual, or to tell an serum soil bakasal or to manramona la koya na on salvin do na loya or to na gerani mo ya ga na mo tal tinga mo bang data kay tigo tal nga oi ranga na loya era kenan daw na employment lawyers if na kenan daw ni be ka ba ba ba ka so ayamo era ronyo ke sen ve ikun ga na ilav mo na roi so mandu na lawyer private lawyer tigo na legal aid legal aid employment lawyers. Sa tu talangar na employment advocates. Sa nganyo kito nga kito free lawyers. Talangar na advocates ir na kianan daw ng ralag mera wala tak na mukis mera. Kete tuwan na no nomu langa ni bebe kani ba te kena nomu boso pero to na employment relations. Tanto eva na may mediation. Yeah? E ruti kono kan ren ren an di tau na no te kapa ka vaka vaka. Kenda se vaka vaka tiku manga nga no no ya. Sa me ya ven dona lenga ke tiku na no kundru o kundru tiku e lo mang. Ni singa ni don don vei kona vaka rausa vaka vei ko. Oi kono ni mbi tayani na no personal grievance. Oya na no kundru. Vare ta ipse vaka vaka tiku nga ikia. Rote lo nga vaka vaka kia o sambiu vaka vaka. Se o sa vaka vengu imai na no vaka vaka. Ano personal grievance mo na volata o manda na nom kunru ve nom boso na email sendo na ibola ya na ibola na ren retom bene una vera de niago sa ave ve no vol vol vol sa tor sa wilika sa confirm receipt kona ki na ya ren reto kona na un gota sa ban tanga na mo na ibili ni ro ni re da tok sa ore de ni sa receipt mai sa na ya sa marro esa na nom receipt copy sa mango receipt of your email ya sa wala ti nom kunru sa dingo me kya sa ti go vei kona kena vagan din an din a uti wa ya e fio sa mo bulu na sing e sol vei ko mona buteni ki na nom kunru ngo ni sa me ti do sa bulu na sing sa do bien rendre na via kere ave nom bos ke ro ni se wala na nom pes ne gru sa ka dio sa bulu kan do ni sing na ni ko se sa ne Ya na kanden re toka, so ta ke tolu na bula baka vavan, bitan un personal grievance, o re to ma kia san gendo, te ke u, non san bala re toka, non sale ni, tamba ni ven beta, ke samo la e son do, la kolok na sa buka el, el, o da na lo manda na lo onda na, na valu ti, ko baka me kene re da kule, kwa ya vina kene da torrento na loya, ke la iba vei loya, na da kama na da ka bang bor no na ala ba tu na ve sing ani no na garbi ta ka ba kan tamba ni employment relations na ka un work ma ba lo e ka sa tu tu na mai tumba ba so li tu ma na no instructions ve lo ma ka sa no biten yo lo e ba te ki tu ma de ve ko klan ve ka ni ke lo en do ba ya do ba un ga di ta o un do do o ka rotir no e kan sa do la ku ma rendo bien de un ro na ro lo ya Nego no gulo ai wis tem sa nga. No gulo ba kai sing ba muri na no goka. Eu kai ti bana kango ngai sanga ni. A bindu na legal aid lawyer. Ando ba na lo long ba maten tu ve ken de na lawyer ai so mana maten tu na ken rai sao. An wis mo ve mo ra ngara di ku ti kina. Se mo tan tengo ngai ba sang su tin taleta na non ra ve ngara di ve ken da na ken do el wa se ke ira ken ba no ngai do ba de ngai ra sing tin katra sin taleta. Non garra tal do no gulo e. Se ngali muri ke anda na ilabo, eh? De non nota. And it's very important to honor the non legal aid lawyer, no para takatingan na non na non mo kerker mo na kaungan reva. I enda non bitan kerker sa na ndu na sen da lewa e ani na ke bata o virtu mesa na arto na din goma. Se sema. Na non gai ve an bitu sara non claim me na me vi non employer, me na katambe ke tul sa na un dolu na dola me Me in boko ni non tu vaga leiko, se me ke me sao, non compensation. Io sa boka la dingui in beka boka tawa dondon, unjustified dismissal. E tipo na non sala na reto kina na non kunru kina non kere compensation, eh? Nga murian na mediation on worry, employment relations, ke sa mani senga ni ado ikiana lo mam, se o rede ni senga ni tau doko, in a reunion britani i da ke sam employment court ya ya sam da maso mital ponga o ya eh i na so mir na lo ya ba ke mani trabo vi kuna legal aid to toka tiko talingana o nisaro tondo talingana o valibola bola na legal aid ya o retorno kai vagan kene bola ker ker na fome vagale veni o retorno kai vagan dono ya mai se na soli dono mo legal aid lawyer se senga ke sa senga do ronis tal mai vi ke ton beka ke ton na ronni vangara tale so mer na lawyer era ke me anda o ron rebe buke era un trabajo tan gran ke na non legal fees ke na ronni de ngubo ya sendo no un sal me na so so tukina wakum malo. Ia na employment law e tingori na na lawa e o kati kenda na Employment Relations Act o koya ya e waka sa waka ndei tagatu na manda na manda dondonu wata matan dog waka vaka me kako ni e ano minimum e ke am kama lili tondo sa na tangi ndi sa reba minimum employee rights na nongu dondonu kina nongu kau kaua waka mata waka teki tiko en no Employment Relations Act. Ya, wunga vei kenda ndan tau sai ni tangano da Employment Agreement da Colombia taka tu, da tau wele sara. Se nga tala ni tau ve i roba ya ni, bat sa rau teki ato sa tau sar chuki ni taka vaka na vi kaiso. Tau nga wana ndo, ngono vi naka toko me ndan dami do ala mai au uan da wai wili katoka mada la e so na clauses. E so na, da wai tos na mawa malua, vida na kien wui sa wai wale toko me unko. Bada mbeka na ngau na rau ningai review ki na kengu isau me toso baki na kena ngau ni sala. E sara matate ke eventi ma na nante employment agreement. Pate lewu na nante agreement sa waga murea sara ngana ka sa waga tambera mai na employment services.

and those have kai muria na non that the employment agreement balata me ba balata me ka kuni le mandu indu ye le mo mindu indu do le ma matangali em we baka langai na we baka taka baka tak na we baka sorara tak sa matangali em do la wa ki te ki kenda is so na non that do we baka baka baka tak tan do senga ni singa mon beka ni to lu tu so bu mai na kai tan na ba mar tak na la na la ka sa minimum standards ke tu kana no mo breaks and do so many authority breaks mo na morning ti afternoon ti mo ni bak sa le na mo na bak bak sing ron si vita na ya wa ango bo ka bo ke sa bo lai ka ango na contract o sa su yem ke na bak ando ni o be ka wal tin andi tau na ya nga ni no den do really ka na non employment agreement and sa bit sa tal tu nga ke na mo na level electronic copy me to wal ka tik nga na no telephone so ang dong wala may nandawil wal wal ang basa kay tarong hirap sa irma sa sintoro yung nang copy kasi pinaka may nag isay nga van ko basa na red up yung mako yung beka o 90 day trial yung beka o klas na kawaya minda da red up que si matate veiko kerea vein boso rambak niyum le vidre toma de la loan con mentilo tambani contract bombo so na che na tambano go sen sto tina matata via non don don gorri stondo se le veco na la sa che nei caru andi ta ma na non de to to le sa ma non go kai mata uti le sa ti na nei to client la con ma era va che i da tambano ni redundancies se na restructure in mo mobil mi volo volo io ia sto kai va anche ti tu bagawa sama menga unisala ni i va va le leita ki na la ni no mo ta ta ka ta ka mi sa ro ki vi va de mui ango i kun le anga ke el mani va e va in do na a ka ngende ni de ta ka con gore sa vole ni vi con ai vola a no mo tu tu sa ma ve sa u ta ki me va ka con go se va ka ya se sa no va ya li sa ra sa na to na office kan do ya ma ken itavi kuni lenga ta kembali ta itu kon nang oni salen don don memoria or to na no un bosso e matai la lei toca e singron do lo nga meni kuose ma dan go mistur ma dan mengo exame ven e singron i ka ya e ma ken barra ke da maro roi na good faith mo na na viva con bauti ke ne bon ban do vi ron ron oti e ka tanga singron yo we trip take no more send a low kit take no don boss we were caught on a cam da me ma ka te vale una printing ni can we lo to send to ni clan I my love in business ka ba ke te tell na me andre me the good faith tell na the be of can ke boss me so so va me mata ta me me re lo re le mata ta e above board e transfer no ro ve le can a ke o kerria mo vengo mande ni mata ko kerria rawa con ingai den tunga den sa o tsi baka bidam sing sanga sanga mo wang bi tartar mango na numa mo saumi what is on na mo wrong ke wakata lai ki na ir mer musu kan ke misa if you take me if you take an authorized leave ye do bina ki no ke tondo sa mo tondo si rawata tu na vita na mo pak so su ban se bendo ya na kada do Ren reto, kuchando marro reto, marro reto, sabo vuelo que ni apetante, sabe, y tu kuna ni bien bosso. Kua me ve a quinta balta longo, sabe, rbo, de uno que ingirito, me ve torno a mi tutu, if you think about it, it's only logical. Me tanto, pluck up the right courage, mas laka, sanga ti mas laka, ranga, ube a libiti, mano mada me ngoka, sanga ti ni klamo, eh? Ota kama banga me kena ibola, ken renda rbo saki, send an email, request like this you don't see your boss sarani ma mata de tinga nam rube o kan o ka beta ka ka ka ka iyo ya na personal grievance a very important step i ki ai ko ro di le bu sar me ka i ko na rani ke re ban mediator ni un andre na kan kan ke wi sa bu la to lu sa sin ta ka ka ra ba it's ta ti bu ma te le te ti ko na la o na bu su ti i ko na ra ni ke re na no mu re ma dis Ye ke sem ber na personal grievance dita uti ka tali na to na mediation to tolo. Da ron ta ka bor to na mediata in employment services bor na eva na early resolution. Pra ra ya ka to tolo da. Ke sa mani do na langa vol vol vol ke sa ta ka tip nga se o sam bi tem ba ka mai to tolo ya na early resolution is a fast track mediation. And do so na do ro ni. Wali to tolo

0: Na tō mai vite Aotearoa e se ngata me dhede rinduandua e na mbutura rani kakamuraki na vei tuku tuku e kamuraki kina. Ke buka ako baka mbote ni mai lutu ni vata ngindi gende meita wengarabi kako ngan rebo mkondro baka kwa na rao ni vita tarumai kira Pacific Media Network ana namba ni telewoni sanga ni saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu warua wala wala mai kina kata ni meri liwa liwa complaint at pmn.co.nz se wala wala kawako ta mai kina kata ni meri viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua bandua eo kalandi e rao ni kubita tarumai dhulu kira broadcasting Standards Authority and a Saver Walu Saver Saver. Tolu ono ono, viwa viwa ono, sisi kwa banon to website bsa.govt.nz. Nwe kundu kethe bakongo, menandou bakaidhu ringa and a lomani rusi wuna singa. Mainungauna abakaidhu rikina nubingarabi. Se programu ni kathikathibaki kakundu bakitiko.
1: You're now listening to PMN Fever.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Yo, ni mbula vina kanda wa wati kuma ndana uke kira ni tonga maten singa eh? Sa sivina ono ene ziwa na miniti sa tandu mai na marama ni vano mbalawe ele noa turanga ziu mbula vina kamalo mbula ele noa mbula
2: vina kamalo mbula ni mbula vina kana marama na turang na dharuhu na ngonele na warong tika mai naka vina kandai
1: naka
2: mbula vina ka ni taka ni tosi vina ka tika na ngarabi tabi na mbungi vina ka ni kua kla ni nraki susu sartiko vi kenda na mbongi bina kani kuwa wiki mnimbeka na nrebu tiko ngwali tiko mbeka hivale suku tiko mbeka maina thaka thaka si ngwali tiko mbeka lai thaka thaka nangangaru ni tiko nganu buku ni nrebu maingo ni sala nrebu tiko maina mbongi ni kuwa ntona kana lebu ni motoka ingo ni sala wate kena tau ni uza nda maro rin ng bula. Ang garo ni tignin na to sa tignin ni sala.
1: Iyo, mami piyo, kim dami na buli ko sa iyo. Ewa, sina eh, so kan ngoso sa na moto eh. Gay na wabi na taon ni Uda, taon bi taon ni Uda, ang sana. Iyo, nung gaya may malu ka o sa bebe.
2: Bia malumu.
1: Iyo, malumu. Ko sa nga ya sa kereti ko mendarang kang garo ni tignin na pa ko ito lili. O sa tukunot ko nung gudoro mo may bali. Taman, gawin na rin man tayo sa ni bali, sa ni lobo, kaya kaya sa na rufi ai ne era luz tu mena visto ki biru ko ni val na ka kiti bangon ta sanga ni kila pa tera tutun tol tengan met servers na small tornadoes em dan gangarun telenga ki no ya iyo totok pa ko o be ba ni na ka kim ni iele no ki Mosese. Iya. Ke Mosese. Oh, sampa dira rati ko. Ku sini bodi ko ya bisa bila kan tunggu di tumba. Ari ni satu lebih benda kabi ko. Ma wa wa ti ko main di luar ke no bata ti ko. Iyo, ti ha metu ba ka kabi. Sangi ongai. Oke la reti ku tanda kontana no soso. Iya sarenga yo ko rombol benda telang di tina ni rusi ke no menana. Ah, wena ka mali Mosese ke le no no no mata ta ki kenda tu. Se o kenda ke ta sa lu viviti. Iyo, en kabi na no. Va ka kina na songo levu ni New Zealand Radio and Podcast Awards ni ambaki ongo anda maitha vusa usau kina na luvi viti ena eka vena noa vinaka vinaka waka levu vinaka waka levu Rudy Ferrell vinaka waka levu Olivia Mbola Tangithi o Mosese Thava o Anna Nalatu waka talana kino Malcolm o Malcolm Andrews o Eroti Navuko o Christine Rovoy o Kemuni Elenoa o wabina kutaki Kemuni kede sarki au sa va vini na koti ver na luvi viti ver na ndoni var rong mai na veka vini vaka rumbuka e na non ndo masla ki kende to na numi kende to na vito ko ni vina kami na veka vi ni vaka rumbuka a kito sa to rong ni vina ko mi kito sembo di va vini vina katali e na senga ni kito wa na vaka vini vina kate kemuni na we ke ki mame ni silandi na to ndo ko ki ni silandi mai i australia na mato vala na ngansani ni mato vala na mana mato vala na rokdena vile kemba ki kemuni ki sarno kiki mami waka yango waka yalo vinaka vinaka waka livu vinaka waka livu benji ndia ni seru sa mwosi ndi nivyo ni kiro sini sota kina maramanga nendra o ate da sarasau mea watatarumbe kwa kwaya mea kila nyo yao mea indona kiro itamba mikiru wako tasombu Hunterville yungo sa tukuntimo benji ni waka turutiko ya na waka kabini bitalo talo vi kwaya isa ni mbulo vinaka teza vinaka waka livu na maitiko na mbusi li waka mbaki ni sinoti ni tambadaka dhaka ni vitambadaka dhaka saro ni silandi au kla matataki matataka tiku mwukwa ni tambadaka dhako pedheli sandina ngoo yale noa na marama ngoo eta uke ni wali nikana ni ate athas ita uke delicacies and delight iya mendorong singa mendorong ngangga isu ba mendorong kesar juga iya mendorong lebih visi ko sarawa nimbulo vinaka musiti ya undi na nindaru sanga ni sota na weekend sanga otingo yo andaru sana bilta ki ngani muni nga opini blata sanga mtaka nimbo tuku moko ya eti ko ni saking gori ngani ngwa teza gili waka mbulo saramanda buwa kenda ndo baka ya ba ya i pencha hamini iya vinaka waka levu naka waka levu nandaw siya mo vinaka may nevia kavi ni vaka rumbuka ore talitingo ni so talava na vyakani er vaka itugutugutiko mai Ia, ni wakanunu vinaka, da wakanunu vinaka taki sai, lea lea, kena nana vilutaki, mangosa, vikenda toi ke, wakatana kena nana matavu wali ki communicate sar, sar to wabin vinaka te mai, wanunu vinaka te mai, o gea biya maringa, mai Dubai, o mavi udango, wakatana kena luke rawala, isa tukuno kwa break out, bring out the champagne, eyo, kaisa tukuno, yes, the brown champagne. Ia, vinaka, vinaka wakalivu, tawali lia, Aveti communicate the sarna turanga na maramani ndo soli tuku tuku mai, oni ndo ngiri mai, ndo wakambula mai, ndo wibotai na sere. O communicate sanga no ndo bata na ido dobi, e tore na mbongi. Mnyo, no ndo bata kede sanga na luwe vitsa, ndo nakana nito marau, marau takana nomu ni mbula wakande ndo kena nomu ni matavu vale. Na nomu ni ndo vina nomi mai, na varongo tumandanga asa, nongono ni ndo varongo reto yote nga, oni isanga ni ndo ngiri mai, ndo ngay sota nga ngoni sala na vuna ni voli voli se voli ni loto o kita wa waro ngati ke ani iyo o ni vaka vin vina kata kita lenga vaka tala ki no marama na vuni wai Dr. Louisa Dama Kent vina ko vaka levu na vitu mbiri vinaka tingu mai na vitu na sanga vulu na mbaki ngo vi kenta tala ngana luvi viti en New Zealand vinaka vinaka vaka levu ndo tala ngana nomni vosele noa ndana vosele vaka ni vinaka na vavini vinaka
2: ita musunda to vati mingori.
1: Isa, vinaka.
2: Na wabini vinaka na nabito koni.
1: Kwaya.
2: Nabito koni wikenda tau kila ni ke siyang o irnando ni warong siyang o kenda tau.
1: Kina sara.
2: Iya. Wabini vinaka tektinga na wito koni wimbongi na tau ngiri mai na biwase wirando wakaitabi. Akali wuna wabini vinaka na wukuni na muni ndau toko ni tiku mai na nanda prokaramu. Wiki muni nandau siya mamai na live stream ni pmn.co.nz na biwase buruburu da wangani ndo siya mamikina.
1: Naka.
2: Ndo siya mamai na wala mata na pakumuria wali mai na witala noa na wii kakitu ndo wasiya wali ania na wala mata. Kali wutu na baka bini vinaka. Gua na nonta pata pata kaya na lubi di sana na bisa iburu buru sa mga dati kaya dina to tikong gua ini ni silang diaw tero iya nonta kaya na lubi di na bisa iburu buru sa mga dati kina nonta pata pata pata kaya di ko
1: na kawaliw sangay tuk tuk minggu asin nati mo iningolo isa ka indo na ngon leka leka sara au may kele kina sa wala ka talingo na yato kuka sandi na may kele nga ako pag leka leka kalandi sa ngon leka tiko yato kuka sa lolo mo tumayo ko na kawaliw asin nati mo iningolo ngirong otalan dumona men na toko ruta kini tuku tuku ningito ene kavini kuwa nda wabi lang talati nga vi vi asina te wini ngolo vi William Rakai o Rupini Matakimbao Mr. Halofaki ke ira tale na o pencha minisi ruma isere nev na kwa waka levo na kwa wali vira kede na nando to correspondence sports na news na turanga turanga ngas nibuli o Paul Ngereti na wabi bin bin nak terus apa bin nak tektelang ana vita mani tamai buka usi okay bread do sambul bin nak ni bul bin nak na na viva kani kita saru ni do vito ko ni bin nak mai na via kavi ni vakar buka non do bata kede na itu do vi ni best pacific language program and kavi ni kuwa ni bul bin nak la non ding tak madan tan sere kim ni kay oli nin rinin do matay nan ding sir iyo
2: na teo sa o sang keret search ni kern do sir
1: Ode
2: isa nung kuto bata.
1: Isa nung kuto bata mi virto.
2: Inside out.
1: Inside. San dinan, right? Okay. On dinan ni sa wateng tek na serongo. Yeah, siyanga. And ni sa kereming gori. Ano ba katang tek tali? Ayo, gori. Nimbula, nimbula vinaka. Ate da sarasaw. Nimbula vinaka na wekangu na serongo mo ni nanumi. Waka mbimbi kina. Rau nanumi talanga kina. Satu kunimingo. Ang sang walay grog. Oh, yeah. Okay, esta ka may na message may bide ya. Eleanor? Yeah. Oy, may vita may Mandy. Sangole ko bino na to bata. Sengu wana no munito bata iyo nimbula nimbula binaka. Kali si telenga isa nandona sota iyo sota mosi mosi iyo sandon dina nakai yele noni nanda nama iyo sota baka vyoka ni marama mwina vese ini islandi kete sara kina non rumbulu mbulu binaka vampi bichang na marama ngo marama nesa samuala ngo eh iyo marama nasi mbulu binaka kali si sabo nina numi tel tinga nata ser tarawango nuno numi tel nga mina nata matata ko ken sareti ma imwa kagal ni mbulu binaka andi vakatala nga kina veira maramara ndi nital tala dhawani kawai ma sera sila tolo ni mbulu binaka mbulu binaka Christchurch ni mbulu binaka tina imbona na nuita kani ni mbulu mbulu binaka na vei wakani marama oni sali sutali na nungu ni ndui tiko tiko katala kina vitina yana re Christchurch ni mbulu binaka inside out tovata and a PMN Fiji Pamana.

0: are listening to PMN Fiji.
1: Ndaro te tangata mo i laisa wula koro e na sere mate e na mate. Sa sibi tingo weekend na vitu e na ruana miniti. Kami pambula rarang petikin wiki meni kita sarwa terbon na maram na turang terbon wane lewa. Kami ni soli soli ni sama tik menawa sini ngono pina kang konta bapin pina kami ne mai tengi tengi bang. Eno nono pina karabi mai na tolu kini vitu no kaloko sami to mangan tingo nono karabi mai na vitu kini tin karon kaloko en nambongi lewa. Pambula rarang petil tien wiki meni kita sarang bang ngana sama tik mai en na live stream ni pmn.co.nz and tei da bangani borbora ni semitik me kina nambulo na bangi bana kan dai ni mbulo bina ka bana ka vale bana semitik mai a be kem ni na semo abok tingo en na be esai out erro ni mbulo bina ka semitik me fangare na dosia bitolu pointi ono na fm mai hamilton na dosia bitolu pointi bana fm mai tauranga ni mbulo bina ka na dosia bitolu pointi walu na fm mai rotoro ni mbulo bina ka na dosia bitolu pointi zio na fm mai taupo ni mbulo bina ka na kwa lebo na sema tiku mena dosi wa point di seven FM ena Hawks Bay ni mbole bina kana dosi bato lu point di zio na FM ni mbole bina kana mena Taranaki ena dosi bato lu point di zio na FM ni mbole mena Manawatu region bina kwa lebo na sema tiku mena bongi bina kana ena dosi bato lu point di one FM by Wellington ena dosi bato lu point di vitu kana dosi bato point di two na FM Don't believe in a kind of a wrong thing, my crash church, and a bong even a can die and do seba point in Dona FM and the Nadine and do seba tolu point the Wallon FM, K in Vacagil, and do seba tolu point the Onon FM, singing only the Kimlin, the wrong thing, Goyakalanti and do seba rua point the Ruan FM. A clan in Rexus or Susos Artico, we can go and a Woliku, K New Zealand, and her cabinet and die, and Itakni Maritic Nambula, the Gangaro ni tiku ene buku ni veto siake na to lili. Saiba wolan rau sebe sebe saiba. Lima tolu ndua na nabani reni ngiri ngiri mekina. Kem kani vento meka ni tuku tuku meka di wakia nambongi vena kentai. Ndola tiku na wanyi telebo ni saiba wolan rau sebe sebe saiba. Lima tolu ndua sera ni ningi message mai. En iwala mata ni PMN Fiji en nambongi vena kentai. Tamono tau na vini tembara. Chumbe nongi. Nimbole vinaka vinaka vale vinasi amati kumaye nimbongi vinaka ndaye.

0: Fiji.
1: Ta mona tona bonga ni ndale na batana wa en sere tengo main dala na asip tengo weekend na bitu en tine katolu na minute e artu saban de takati kona bal bol bol ni binding dingi e viti se na fijen elections office near to sa tengo mata lindo ni bol ni kerker en ken register in dotale ni song song ba ko politiki bo gone liberation of fiji party e an kerker ngorto sa sulle sarti ko bona register ni polit ni Registrar of political parties on ana mateviwa ka supervisor of elections selchinga me na tsinga two city na two city ngango to abagreta kinor to kerkere mer to na register na ngono ngor sa tamba kiti ngono to kerkere na nisi beba ka sa solitik na na ngona ber na leni vanoa ke ba ka e tikono nonra baka tutu se dona camera sve sangata kina na ken register na song song ngo solitik na ken ngona ndo ndo ke nanga unai solitiko ni otia arto sananga i bakamuria ne be ka bakalawe so mena rani zingo mena nonto wa kere kere merto sana register taki na liberation of Fiji party ngo ndona party wo na maza na biza na maza sawoti arto wa bitel tinga nonto bole kere kere ndo talena one nation party arto wat ke na Next Gen Alliance Party. Ngo sa tolu na political party wo karto merto register en emba ki ngo. Sa sti ngo norto wole ker ker na Fijian Elections Office. Ka sabak muriti ngo na beka baka lawa so en na buku ni ke na register tegi wo en dua na isongo songo baka politiki ni kanangai baka idori na be compliance check compliance check merto na sotaba ke na beka and they meet all the requirements me ba kai ba krite kite kwa political parties act berni nga ba kan do ni mer to nga i around it and a vending dingi ni yamba kyongo ya asa tika putel tinga kina na elections campaign and ba bin bina kan yer to sabar tak tal tinga mena fijian elections office ni sana baru tika putel nga no no to ne bisi ko mai a bi kenda na lewe biti na lewe biti and the two tani tika mai banua er to no wale mai na buku ni kena adaka na elections sana voter registration card ha vatike na an no bi bara ramataki na bi kai so men don men tika kila ni bera ni na adaka na bending dingi sa wale tal tunga berto na tabani bending dingin na Fijian Elections Office na kere kere kera ni inda na witala noa watake na marama registra ni political parties the supervisor of elections o ana mate di orto sabando ni etiko lori tinga ngande tinga mindonga na nona nona ngalalango me kero nangai witala no kina me na vibara rami tiki tinga mai weekenda na lube bitingo o kalandi se nivoso tiao henisilandi en na vukunga ni bending dingi na ngau na zaba henda na rani nama kakina mekadhibi na tiki ni singa na zaka kina bending ni wati kena kena bei tubu tuba se na kena processes kede mai na kena kadhibaki na elections campaign meza busara na kena zaka na bending dingi na kena bei mabaka matela le kede sara na nge sere kabe kenda na register of political parties ka supervisor of elections selchinga o ana mateviwa tamoy etango ni rongo two bags wadala abina ko balebu na semting me bikim ni mek na sosya ngono tigo na ngono bina ka ngo ni mbule bina ka bina ka balebu na bito ko ni tigo may nambongi bina ka ndai na bunwa sabanga ni sosya ngono tigo kin mara tik tik ni ken sama iza mbuta lama dawa ni ngara bitabi

dar no de te canto mon rato una non rua en un bon even aka entai asi tingo weekend na no walu ne tul sanga bul ka walu ne miniti habo te ko e ro sanga bul karone miniti me dio na kalo ko na bongi bena kanda ina dio kalo ko na ro de tikina na ila la kai mena korto ranga ne benga rabini ilia sa torra en na bongi bena kanda i to men tel tiko na non tango na ni ro ngi tuku tuku ni gito ba te mena be ran gito na bongi bena kanda i a kla ni moni madango na ba ka ter tikina na na sotsota leo ya bitu a wadur ti me bodo na moni madongo na buku ni tiko me kina na non de timi leo ya bitu en karton na sa te kuti kun na singa bina kanikua na ngito arto na non de to ngone lewa arto na ngito tiko kina timi ni chapani en na mbongi ndai ni sibiti kuna tini kandua na tini sibiti kuna tini ya nabana miniti mateni na ndato ngito na singa ni mataka arto na ngito tiki na arto na nonda to dhorbo mataka lele dhada ni mataka na ni titi kuna tini karua ni wala kati kuna ndua wala kati kuna ndua mataka lele ni mataka rana sote tiku kina na timi ni viti kina timi ni Kenya karo ni ngito na ndato na marama arto na ngito tiku kina timi ni Australia ni hoti na tolu en ni bola kiti kuna ba hoti ko lima na miniti me abana kaloko na mataklele ni mataka karton na ngito talitinga na nonda to zorbo ni hoti tiku na ono ene tini kapa na miniti arto na ngito sota tiku kina kene timi ni Great Britain ngo ene singa ni mataka kao titi na orto ngito na nonda to zorbo Arto na tuto ngone leo, arto na sote tiko kena timi ni Brazil, na mbongi ni mataka, ni oti tiko na tinika, na pimama ni tinika ndua, arto na tuto dhorobo, na singa tambo, sana ngay baka dhori tiko kina, na na playoffs, na quarter finals, watikina ka... na cup final. Oya na tubu tubu nga ni sota sota ni bodo sevens kana kabaka dhurtiko en muni madha wongo. Tamanu tonu malumuni tombu ke nevo kura hanu vile takine itio beto kula na nrakingo.

0: Ndaro ngata tiki ananda mo ya ofa ali na sere isa nandina abo tingo weekend ti na miniti e medio na kalo kena na kalo kondana abai to mani tiga ni kina ke ya ilia stora ndana to mani ilia stora tiki na ano bo kuni taki taki ni ne la kai me na kono turanga na bato to mi me na vira rani gito eso ndana ro di ilia stora tiki na ni na sereka abo ka matela le weekend se bo di abo ka bu ndi weekend na beitu tuku ningito eso en ananda bonua ya so clan sa mi dava tiko na non rongito na timi rua na timi ni hurricanes ken timi ni brambis en mbongi bina kendai ame nganga tiko na timi ni hurricanes en na ono sanga bulka ono katini karua tiko na timi ni brambis en nambongi vinaka ni kua.
1: Isambuli vinaka sa kongo no novi tutu ningito ina kab ni kua. En sana mai lewe na tale na timi lewe avitu ni turanga ni nondo vanua ene yo tiu tiri sotsota ni World Sevens Championships Varanise o Ameniasi tui mamba. Ta kila pa vina kana turanga ngo ni Kleitani en nambuto rara ni ngito lewe avitu ka sa rawato e talinga na metalikola na sotsota ni Olympics. Ia na sotsota mai Spain en madasa oti na timi ni viti arato mai kawa. Ia arato na sotavati na timi ni Kenya na matai ni nondo ngito ni mataka en sotsota ni World Sevens Championships mai bordo i borani se erto na sotap talinga na tim ni Great Britain ke na deva ki Afrika na nondo tongi to wa tongo na tim ni Fijiana erto na sotap ke na tim ni Japan i Australia ke Brazil na sotap mai bordo Erto leo etini na ngone leo, erto na ngitu tiko e na timini nrua ni marama e na matai ni ngau na e na sotsoto ni Super W o Karawaki, Lutu Maimbao, Brani Sesengoro, Angela Raitumbu, Iva Mere Rokowati, Zipora, Soro Kadika, Keri Lawavo, Vatiseva, Thavuru, Ruth Raketekete ke Michaela Stolz. Erto sa andingi taki e na timi me na sota ke na timi ni Waratahs e na singa ni Mataka e na matai ni Norto Ngito e na sotsoto ni Super W. En dosar na gito ko ko ng gito ngo wan bimbi ni tim ni warta zerto chambe ni ni sot sotongo en bak saoti ya na nor to gito boga to to bo en bula saoti a romita en tim ru na tim ni ro ni marama ke na tim ni warta za na kai rosa ngabu kavitu kai rosa ngabu kavitu ya ro na sot sartinga na tim ru en singa ni mataka Sampai ka dipa kitalanga na dan wi wa tabli ni timi ni Fiji Water Flying Fijians o seni Rusi Serwakula na dorbo mer na mata tak na tim ni Viti and Nations Championship orto na dorbo sa mai ding taki o kavitani te vita ikani verre a sema te vesi ke Zuriel Tongiatama eroni muwi atanaisa sokombale Penny Ravai, Luke Tangi, Tim Hoyet, Isona Sila Sila, Mesake Vode Vode, Temo Maya Navanua ki Te Vita Ratuva, Lekima Tangi Tangi Valu, Kitione, Salawa, Elia Dana Kaivata, Levani Botia, Peter Gasso, Kula ke Pedeliato, Enaya Timuri, Frank Lomani, Simeone Kruvoli, Sam Wai, Caleb Munz, Isaiah Armstrong Ravula, Chosua Tuisova, Semi Randrandra, Filimoni Botitu, Kei Celestino, Ravutau Manda, o Chiuta Wainingola, Kaleveti Ravovo, Vinaya Hambosi, Salesi Rayasi, Kei Vuate, Karawa Levu. Na tim ni witi e Sabomaro Tingo kina Nations Championship, Arto na sota kei na tim ni Welesi na matai ni Nondo Tongito, na kalima ni singa ni Bulo Chulai, ni Berni Arto na sota weni na tim ni Englandi, na katini karo ni singa ni Chulai, Arto na sota kei na tim ni singa Skotilandi, na katini kadio ni singa nibula o chulai Kene yutu tinga na kavni kur to nruka na timini Fiji Coolers na timini soka ni marama na nondo bono na kai tulu ki rua na FIFA International Friendly na nondo to sota gena timi ni Hong Kong erto liuti ko na timini Hong Kong na kai ndu ki senga na mate ni mama karto mbini tale ni ro na kai na kroni bi mama karto saliu to gena tulu ki senga ni ber ni rto ga ya bala mai na timini kula na re tale mba ke LSC Tambo Nase whakaro me roa tana kai ni tim ni witi e kai o Nicole Domain nandana vi waka tabu lidi ni tim ni vi waka tabu lidi sara veratona ngone leo nengi tokungo ka rutunga kasi sasanga mai marato tombo ki rutunga tim ni Hong Kong ia sama imbera ka rutunga in ruka na kai tulu ki rua e rona sotali tukuna tim e rua e na ia kabi ni kua ia se kwa tanga ngore na itaki taki mana tambane ni gito na kabi ni kua na mnindan wengarabi asina te Wainingolo.
0: Enda ba bini bila kabe ya sinati Wainingolo ena buku ni ya taki taki ni ya mana watu tewe na vera rani gita mai vanua en bongi bina ka endai keri buso jitika mua sinati ni ya rongorongo so sa toka na vanua e katkatu ni toka mikina toka na rarani wanga buka ngoe o kalandia na ya kabi niku ena nona ngone katkatu ni tiko kina paparo tiko nona ngone na etu kuka ya apa bini bina kabali bubi sinati ena buku ni nona we bulang odi tiko mai and we don don we bulang odi tiko mai na we singa barum buka kese sara and na buku ni rong ni tuku tuku ningi to mai banua ka sa baka ni bina katiga ni na pamana viti na buku ni ngara vitabi baka vaka vaka ka le ngara vi na tuku ka and na moni ma da wongo.

Ia nda rongo ditike ana nda mwanda tau na kambuni nda lai kande au ndiwa na matamu meu raida si witingo wiki nda na ziwa ina bintu ni miniti and nda wara ki ili asa tora te nga me nangai sema mai and mbongi vina ka endai abidhanga ni tukutuku me kathibaki and mbongi vina ka ni kuwa na luti ni asana dhaka unrobe e o kalandia na waka zuriti kuna tulu ka loko na kabi ni mataka kana waka zuriti kuna wali lutu o mai Midlands ya kabi ni mataka ina tulu na ka loko wiki muni ina wikanda ma tiku muli mai Hamilton and as sa maka waikato na singa moniti ka wali ni singa ni tune mai na vima mani lima kina wali na kaloko na bongi and 37 Oxford Street de Hamilton na bai dharu tiko kina na kena maro teki tiko na ratu suku na day wiki muni na waikanda na lubibiti ni tiko and na waikato se na Hamilton na sasa baka Hamilton and tiku witi kuna vima mani lima kina walo na kaloko na bongi ni kabi ni moniti ni kawalo ni singa ni vulo chunia batana kina tukutuku nga meberto na Center for Pacific Languages wiki muni na ngandreba muni buliza ngo era senga ni somi 4-week course available face to face but ke online talanga arani ni buliza arani muni register and register in virtu enroll in centerforpacificlanguages.co.nz si rani ni email virtu and courses at centerforpacificlanguages.co.nz go ke bukani bina katamu ni wuli wosa na talk pisin na wosa baka Samoa na pin na pigeon na wosa baka vertou na Lumi Story vertou na wakanda na Solomone watalakina na wosa ba viti New Year wanu watu bislama ngo e rasean ke zini somi wana maza ona kena zizi tiko na wulingo ke wakani vina kata muni na enroll muni se muni register kina rani ni email ni vertou wakata taro ni vertou rito na gei tukuni wiki muni na weka muni na zakaba email ni vertou na courses at Center for Pacific Languages .co.nz

0: donga na dengu laka leka ni sa se amati gumai wati ke kenda na bongi laka ndai urtu si dengu mundanga wale le na kambu dira ambola tangani berni ndanga i tomana taliani a se amati gumai wati ke kenda en bongi vila kani kua ili sa tora mai na koro turanga en buki ni teki teki ni nela laka ima na koro turanga en bongi vila ka ndai ndasana wambula sarani i na koro turanga en bongi vila kani kua ni sambula vila ka
1: Ia sa mbulu binaka ni mbulu binaka na sa matiku mai na mbulu binaka ni sige ni kua mbulu tiga ni beke mni kia sara ni rawa ni oni tumika tiko na mbe uli uli iwa ni vingarabi ni pamana viti na mbulu ni varo mbuka ndai ndai sa mbulu tiga ni kua na korturang Wellington raki mbata mbata toko ngo Wellington rangi rangi toka na sige ni kua Tautali tunga na uda hameda wati kumai na na mbongi ni kua na sona sai Wellington yo nda mbongi ni winaka tunga ni rani nda viro mati ndo mtali tiko na vingarabio na mbongi ni warombu gende indai
0: Asa to manda babi ni winaka vikemu ni winaka bale vuna no muni nda u lingo matu na nito kere kere mal malumu walu alesi na buku ngani no muni ando mai bakaita vitiko en tuku ni ngito eso meleo ni noki tiko ni nelala kai mana koro turanga yo kila ni sang me dapat tiko na ngito ni hurricanes bate kei na brumbies en nambungi ni kuwa na buku ni super rugby
1: yo kandina mai dapat tiko na matai ni sot sota verato na time ono rato salamata bagi mai en super rugby mai para paritiko na sosota ndong gravitiko baga bi madawa ena madawa saoti a roma ingite tukina ena rarango na Henry Stadium Wellington ena Korturan na mata timi ni Korturan na mata timi ni Hurricanes a rosa tukina na mata timi talaga ni Korturan mai Australia mai Canberra arto na mata timi ni Brumbies mai dapatiko na ingito doona kaili usara tumbini ena Hurricanes ena ono sa vulcano kei tini karua na nganga ya rto sana ngwa ba ke kina na mata timi ni Hurricanes merto sana lei wawa ena shot shot ni semi final ena ke poke duri tu ena mada o ka tu mai sara bandi te kita nga kina ni rto sana ngara pata le tu ngana Hurricanes na semi final ena rara pata nga rto nganga kina ena mbongi binaka ni singi kwa na ke mada letiko o dei erto nanga isota ya ena ke madala ni sawo tino soso te rua ena boga duri tiko ni mataka mai Christchurch en New Zealand One Stadium er tono so tiki na namata timi ni Crusaders ke namata timi ni City ni Lara sena kor ni Lara na Blues en oti tok karnava ena tono sa wul kalima na miniti na ngona en New Zealandi or tono Crusaders or tono tambe ni mai nambak sawoti er tono wala taka tiko na nondo turara katulu sanga tiko mera tula tango maka mera hatala nga nira tula lama tata kata nga kina simi finala ne karo ni sota ero ni sota tiki na mata timi ni Chiefs mai na FMG Stadium mai Hamilton ke na mata timi ni Reds mai Brisbane o kwa yang ganga vira una sota erua kama da kenga ganga na Crusaders er tusa na wala taka kina simi finala kenga ganga na Chiefs er tusa na wala taka kina simi finala sartu na le tolia na timi er tunga ganga Salangai Lourai, o dei virtu na ti mertu nruka, en ruka en kaileile indu ndu ambaka. Nangai, wale rake na ti maya, menangai lewi tomani kertu na timi, e tolu, ertu rota nanganga, menangai wadur kina na semifinala, en madha o katuma. Ia talanga, sana, nangai lewi madha la kina, o dei orau na timi erua meru nangai lama tarake sara kina finala ena madawa katara ningai mai bukatu riasa nangai mai bukatu wari tiki nukondo ena soso ata ni super rugby ena embaki rondo luru sa vulkano
0: na kau kila ni moni madawa talanga ngo na singa ni matakar to tika buna tika kina nora to ungito na ngone leo na timi ni McDonald's Fiji nrua women's side
1: Yo, to na londo to mata timi ni Fijiana gua, sen gua Fijiana. Er to na so de tigo ke na mata timi ni Waratas. Mai serne na eka vini mataka. Pare tar toka na ndoni vivo ta bulidio, mai klege na loma ni madau. Ir tou sa va va rau hina ka sara tiko na timi. Ir tou angito va kata kata ke na manta timi ni wartas mai suwa e na vida na mada o sa wati. Dina ni tou nruka, nruka vi wel ka toka e te toka sara nangito ir tou waritaka. E na moni mada o sa wati ir tou sotaraki na ke na manta timi ni reds. Mai Brisbane, er tō mai nuku ka talanga, ndo talanga na kai wibola kati, sa wari takato ki no Mike Legge ni Vika e Raida, dusi e tiko e ndua na Rei Rei Vinaki. E rawa ni er tō na kauta tiko na timi ki na matai ni noro tō ngito e na sosota, me waka e sana te uti kwenye sin mataka. O tia, er tō sanange ilai e rua nono tō ngito mai viti ambera ni ngai tō wada waratale tiko e na mada wa tulu na kauti uti nono tō sota sana uti na waratas ni mataka e tō sana ngai sota ke rato na Brahmis rato na Reds kataraki na rato na Western Force na timi ni rua ngito tiko da kilani so vira era gito taka na mata timi ni wanua e na sota kirto na timi ni Australia se na Wallaroos sota talanga vata kei Samoa kitonga e na so sota ni Oceania e na wula sa oti ke mali sa vio vida toko mena na rotu ngito vata e leo sara vira sa ndoni mer sara vikile ngito ngito tiko ndoni talanga me sa tiko vina katalanga na iwa tangende ni nonridengu kena e wanra ena non rawaru te kiti bena sosota ni Super Rugby ni elewa kana te u te kiti bena sinu taka yo. Dara di tal tuga, da gere tal tuga, nanto tanga na sosota na ni Super Rugby, kwa de tal tuga ngu ni shilandi, te u tal tuga na mbu ni kuwa. Au senga ni toro vina kasara na kai, yo, na mata timi ni Wellington, na toa sote ke na mata timi ni Blues, timi ni Okalandi, nganga na mata timi ni Wellington, ena sosota ya, rau rua tiko na ngone leo ni viti e rau ngita tiko e na mata timi ni Wellington. Ka totoka sara tiko na non rau ngito, ndovi rau na marama ni ngone leo ni Kandavu, o Mbuli Dakau, ndua na luvi tau seru rambeni, na ndau ngito tilu e na mata timi ni viti, ka ngito tali tiko ngangu e na mata timi ni Wellington, na non ngone leo. Rau gitu tuku ena mata timi ni Wellington, minga nga na Wellington ena mbongi kwa. Na kau toro rao tiko, ni na oti na sotsota ni Super W, mai Australia, oti na sotsota ni Autiki, go Wellington, o rau na timi e rau nganga, mai na sotsota go rau na ngai sota, me na ngai madalakina, o dhei na kabini ni sotsota e rua. Ke bale, ke wini mai Australia na Wartas, winya ni ke orto na Blues, roya roya ke misota ya na final. Yo, so soto roro, yo ko sa kati ko nisan sa tiku buti ni kwa, witi, ena ke tiku buti ko ena Super W ni matata.
0: Tako kila ni moni mada tal ngango, maka dhori tiki na na sa tsa tali wa witu mai varanise.
1: Yo, Baga dori tal tunga ngona sosoto mi varense na mbongi sarangani kua kila utoka na tini ngua sana tika wungi tukina orto na nonda to orto na nonda to elea ena sosoto ni Sevens, World Sevens Championship orto kavitu ena sosoto mai Hong Kong kavitu ena sosoto mai Spain orto sana sanga toko ngua merto na tiku talinga ena loma ni tumbu ya maina matai kine kawalu ni na mai dava na sosote na mataka ni moniti, baleta me rawa, ni roto na tomalatale na sosote ni HSB 7 Series, e na yambaki maingo. Ya virto na ilo, na mata timi ni tangane, ya tura nge ingito tiko ni oti tiko na tinkarua, ya wole ka tiko na ndua, ya tura nge ingito ki na mata timi tangane, ya tura na ilo, ya tura sosote ki chavani, o toka na tini, ya na vana miniti, ya tura tangane, Matai nora tongi to tono sato ki Kenya e na matara leini mataka ni woto ke tin ko na miniti mendua. Iyo, na sato tongo mei bare se, se kauti uti tiki ni sosota ni World Sevens Championship. O viti, na tangane, e kawati go na ngono go, rautai toko wata ke New Zealand. E na veta idake, o Afrika matai tiko, Argentina karua, katolo Australia. Viti va, lima. O Spain, ono New Zealand or to Sweden Spain ke New Zealand to take it to be on some con no poi and so so tenia la Australia New Zealand America France Canada Chavani ka ono to Chavani sanga bitu ka bitu bitu ka bitu me ke o carto vino ka temer to tosa da ke tale non to itu tu non to timini tagane mer to na ganga to manda mai ena ena pool pool to tikina Kenya Tā te Afrika hawa te Great Britain. Ke o kāre tō ganga mai kia, tō lamatata ki na quarterfinala, ke tō ganga mai na quarterfinala, tō rawatata ki sarana semifinala, ke tō ngali rawa ka sarana finala, sana ngai tosa ta ki sarana, ke na tō poindi, me rawa ni ra tō toko e na matai ka rua ka tolu, ni sotota, ni tutu e na sotota sana mai dawa tiko, e na mani mada o mai warangise. Sanga ni na rau rau, iyo, me pakai nda sa sarawoti na mana sawoti sang sut sarani to tokan na vika er tungai varita ka en semifinala to unruka oti or to lein ruka tale en sosota ni katul kava en mana sawoti mai spain sa da pakani ni vina ka tugan da pakani ni tugu ni rawa ni to nambo urawata na sosota ngo mai varanse ke se nga mer to na tipo nga en lo moni to mbia me mata iki na kawal me rawa ni to na kautal nga ke so so te HSB 7 series en na yam baki ka tu mai
0: na ka don ba talen ba kan na tuku se ndona ando tuku me vono mbala vono update me mbala ter to na moana pacifica
1: e kaskabre yo no vale na moana pacifica na ngono sarangago esa rei rei vina katoka na vital no sa pagaduritiko. Dina ni sembera sarang ni sebande itaki en dulaka yon na itutuku sa kime mitoro rao toka na vahumurietiko na vital no sa pagaduritiko nindondonu me na rawa na kena sangai me vahumbole itingua na mwana pasifika ena sot-sota ni super rugby. En moni mada sawati, arto sa vitalo kina mai apia mai Samoa, na Prime Minister mai Samoa, Prime Minister mai Tonga, ke iku ana Foreign Minister ngoi ni Islandi, ena kena sangai me rausa duru mai Samoa ke Tonga, me rawoka mai ena kena didiwa kina moana Pasifika. Tiku tali nga kina, endu tali nga ka luta ka tau manda na kia na wakanduri na moana Pasifika. Ndua na ndau ngito ki leileu, en na nonda vruvura ni ngito rakabik, sa Michael Jones ka ngito taka na mati timi ni Islandi, ngil ngito na mati timi ni Samoa, tua vitalo no mai Samoa, en na singa moniti, en na mada ongo. Sa varita toko Winston Peters, ni sa tukuni vira tau na wakilesi lesi, ni Samoa, Tonga, kei na wakilesi lesi ni matentu ni Islandi ena foreign affairs merra vitalo ke na New Zealand rugby merra ni matata na dhava esa rao ni vokadori me mbali tirto na mwano pasifiki yo me tungtuko to rao me virto so era kautiko na vitalo noa ni sa vida sara na wale ni mwano pasifika era sa kontaraki eta utumba sara wale ki na vi matati mitale so era vi kontaraki vo ta sa ngandrevi tunga ki na merra ni wande ita ki wato tolo na vei ka membele ti rato me rawa ni rato sa tiga butale me rato sa sanga mai me rawa ki tale me so nanda ungito me rawa ni nama itoma na neila ko lako en baki wo e santa ki la tale tunga ni nanda topo sa nga tano manga sa ngol ngo kina All Blacks sa nga ngandri vital nga me sa ndo tal nga nanda ni vi wata uli di wo ni Moana Pasifika e ni se vital na tato kano Moana Pasifika na madongo sama ikedi wekina na mata timi ni Viti, mata timi ni Tonga, mata timi ni Samoa, menangu wale kina sotsota ni buru-buru iso erto usaka utu kina na mata timi ni Viti, na Flying Fijians, enangu wale daki Europe, sota ki Wales, England, ki Scotland, en sotsota ni Nations Championship, o Samoa ki Tonga, enangu wale en a World Cup, en a World Rugby, a World Rugby Nations Cup. Masa timini tonga ki samua ro sa maikali waka talanga ni sa sota linga nuru to ngwane na Moana Pasifika erto usanangito ena non rau mate timi e roa. Wayando na itutu vinaka, mate ana sasanga ni Moana Pasifika na kena sangai mera guru kina na Samoa kina tonga merawa ni rangito en watangi ngende ni superapi dan ni rangai lande na keni mata takana non mata timi ni wanu esa tuga na pakanu ni na rawa ni na pandita ki totol na vika me mbole tirto no mona pasifika en kena sangai tuga merto marroi me to mani tuga non tongito en sosota ni superapi
0: Ata toka ando tal mek na tuku tuku ni via barita ka ni berni mi zaba tikuna wasini ngono ngona ka vendai
1: Yo, na vale na o kana ngono ko sa ti ku tingo na sosota ni ni ngone buli ya u re tu ni sa ba ka sa ta bo din ba no na sosota ni ngone buli me biti en na sosota ni din sen secondary school rugby klan sa namba di rapo varo tungo na vi kurni buli en vi sibiti en kana sangai na vi Ulu hidro beso, ena nolo di iso tota ba zon Bera ninge ilande dake kina National Championship Sena Deans Ena Korturanga sa Rambolo Saratunga Ngo na so sota ni Kurnibuli Ena ngito na Rakavi Po, kima mi sa matalawe na beisi nga Boruwe ngo Kima mi lako li saravire tiko na Naisul Sul Ena ngito tiko Viki to ngo ena Lomani Matapu Vale ke na sona no to na viti ra toko ko ki mi mi le sarevi ra tiko na luvi ki to e rangi to ta tiko na vi kuru bule ra sa ngi te ki na sa bo u matalau na le sarevi ra tiko ka ta kalunga ta ni rawa ni ramai i solvira na materika to ba merazur ki na merra ni rawari ta na non talendi ratal nga ni rabuli wa tor da tekira e nangi to rakavi ena vi kuribuli sa gita tukina. Isa ngol pina wakanyuni, vinaka, vi rakir sara na nondi sulsul, vi vonua da mga vya sa inislandi da mga ngi tukina, sena vya sa Australia, sena vya sa Uruburu da batalya, nina tombo ka kina nimbi ulibuli moko, wakata nga kina vira na nonda mibi, wakanyuni vinaka tiko, vira na lwenda nonda gito. Doa mbar nga nakau na vinaka tamutatou na kawikenda ni tumutumu. Na ka kuni mude na toko ni re tiko na nongi suli suli. E na non rengito, watol rekta ki tiko na non talendi, baleta ya saranga endua na vevu ke levu e rawa nina bukira, me rawa nira na todo kukina. E na non rasang, rendra lama ta dake sara, me rele ingito taka na matatimi ni bonua se, matatimi dhavanga, e rawa nira ngai dhuru kina, me na le todo kukina, na non rasang. Uklasa ikuwa na... na itektaki se na ilalkai mena koruturanga e nambong ini warombuka enda indai
0: sabi na kaklan din saranga o klan ni wikito mantango i na North Shore dona kana do na nama kitu na vi muni maza o ena buku ningito wero nonde solisoli na ngito ndo virto nongo ni leival ngito nambong ini kua angai akabisi ngati nga sala katiko mena message ni sa cancel kedi ngito na buku nga ni wakaro ni Uzambi solitiko mai na North Island sa mi cancel teki kedi ngito ni kua iya se tu baka wawati kuna ngita ni mataka antona kana nundu tu bia ngita sartinga na ngonele wana singa ni mataka sabanu ni vina katu wiri kitha na lubianda era baka itabiti kwa nabuku ni club rugby endo baka idhore na bimu ni madha wakethe ngole tika ina baka nini vina kana wasi ningu nungo na mbongi vina kani kuwa babi ni vina katalitunga ina koruturanga vina kabali vina numu ni ndo vingo mutuna ni to kerekere nabuku ni na ilalaka ima na koruturanga sabanu ni vina katika ina mwini madha wangu wiki mdo baka bubale na huko ni ngarikia na ngaravi tiko na itabi na mwani maza ungo na kasara waka lebo
1: na kabina wa lebo mwazengu tiko kalungata na ka

0: listening to PMN Fiji.
1: Tatagana ke noia mai virtu na seni bua kolana sere Rossini rewa sa votungo vikenda e tinka diona miniti me tini na kaloko na mbungi vena ka ndaina tini na kaloko sa na tika vuti ku kina na nonda wasini ngona ni rongo sere talitaki mai vikemni ki vikemni Nan tala tiki na wani teliboni en na buku ni ya bebutai en sere sene keri sere en na bongi bina kaindai ia artau sa bebaka na numitiko na tamazaka ni ovisa en na buku ni ngangaroni en ngoni sala waka bimbi ni ya udo de tiko na bonua lebu na bonua na suso tiko na ngoni sala en na bongi bina kaindai na buku ni tau ni uza karto sa keri keri karto waka mamastiko na tamazaka ni ovisa en na buku ni non da nan raiva baka malua ka gangaro ni vina ksara ngau ni sala ngole te kumaina nan rato ubi baka nanumi ni oti ni meilanga lewe vitu na leo ni vanua en mwoni maza ambalavo en da sanga mi baka ndonu baka nanda kuya na King's Birthday Weekend harato leo vitu na leo ni vanua harato meilanga tiko kila ni harato leo tolu harato mate na tana baka dalakama iwe yoru en a desert road ndo mai waira ke ndo mai waiake ka raule ro tale erto roa lenga na tikibu ni moni madawa angoli tikume kina na nanto viva kana numi viva ka sala teki tiko na tamba zaka zaka nio visa me kono waka totolo ndando mendanga runa mendando undaro nonte beleti na seat belt mo na kako ni waka ngataka tiko na numu teliboni na ngau na hondrei bukina ngaro na nanumu CBT me na tiko na within the limit patala kina na kena baka ngataki na wenganga wenganga nubi baka metin taki arto kere kere tal tingan tamla kasi nubi eske baka onre me tiko au kila nyosawa wale kele kele ka ko ni o wa wale tiko nga on rebo tiko kele zengu bali lai ngari ni toso tali ni toso toso to ene bunu zapa nga honi ngwali tiko kina

Ta mana tona kula ke ulu ivu ya, ando mo iya bil vakana uto, na sere na tangi mauzi ya. Ando la batiko wikenda, na wase ni ngona ni rongo sere talitaki, mai we kemuni, ki we kemuni. Asip tingo wikenda na tini ena vana miniti, kalimitiko ni singa, ni bulo tune. Ronondolo rosanga bulu kaono na bulu vaka biti na tune sa kwa na bulu i werwere vanua ngona ni otene keli keli teiti ko na ubita umanda watu na kawai ka keli seti ko nga nanduruka ke na bido uro na unga bule totoka bulu bulu na nuku mekua ni ido ni kawai mai wai ngoli lawa ngona nindaniwa ana sara kuni talanga kina ana tovuto ya na vera no mena serre en na bongi vina kendai na serre tarabongo ando sana no mitike niki na na na lewe ni ya zaka zaka en na buku ni ya PMN Fiji o klani ya sa zabuta to manda toka o ne mai en na kabi na kani kuwa ma iza busa usa una PMN Fiji se pa mana viti en na New Zealand Radio and Podcast Awards en mbongi kapaka idhori ma ina New Zealand ICC Center na PMN Fiji se pa mana viti en na buku ni Best Language Program Best Pacific Language Program ami toru kina na idhuzobi na PMN Fiji uklani sa wabi nivinaka utitiko ni mai na senga ni odha na wabi nivinaka tiko vi kemuni uklani sengo kemuni na senga talanga o kito kito wabi nivinaka taka na nomu nindo vito koni na buku ni nomu nindo usema woli mai ka avi tomani woli na nonda programu na lubi viti na visi nga warumbuka kethi sara maina tolu kina tini karuna kaloko na seri tarabango ni sabo tai seri tika nivi kimu ni kethi na ndau zau tiko mai na ngiri mai na kere seri na viva tai vi kimu ni nandau waka itavia na vi wasi ni ngona dhava ngani ndau ngiri mai kina so kia mimi ndau ngiri chike muni ani muni waka itavi mai wasi ana nomu ni kila na vi tala no ni wasi ana nomu ni tala no vi kito seri ngo ni watai kethi tiko kina asenga ni ngole dhava na mata timi ni PMN Fiji na producer o nema itangi za kimbau o Moses the Ba leni zaka zaka o Olivia Mbola tangivi o Veir Tautala ve Anana Latu o Malcolm Andrews era sa waita bioti o klani tu telmbe keso asang ningule za bi ni to chairman na PMN o Sailelea talakina na CEO o Don Mian kina language manager o Leone kali butu kuna babi ni binaka na seri tarabango ni sabo teke ditike ni kina en mbongi binaka endai.

0: listening to PMN Fiji.
1: Nda mona tō nā oe katakata wure en sere au na numa walenga. Sa si bitingo wikenda na tini e na tini ka vitu na miniti. Na sere tara pangango, ando usana numitiki na naso siang gona tiko en nambong ipina ka entai Mount Wellington. Don bulu bina ka o George, o Dan, o Sepp, o Bono, o Ifremi, o Travis, ba ta kena no mundo Seni Rossi. Seni Rossi sen Lankali. A mali we kem do tiko na bongi bina ka ni ko Roberta, ni ta kena do tali ta tiko na so sen gona. Ba ta kena ba rong serre. En ya ka bi bina ka endai, ana no mundo serenga. Ando kera me na bongi bina ka ni ko. Tawake nongo koro. Mai virtuna da ka ni mana ke ulu ni birbiri.

0: Fiji.
1: Tōtoka na kēnā āmai wera tau na marama e na sere marama ndina. A sebiti ngobi kenda na tini e na rosanga bulu ka lima na miniti e na mbongi pina kendai. Pepa mbola tika ni wiki mnimbe kana sanga isi ama tiko mai e na mbongi pina ka ni kuwa nanda wasi ni ngau na ni rongo sere tali ta kingo. Mai wiki mni kipe ki mni seba wala nan rau sebe sebe seba lima talundua na namba ni reni wita ratara mai kina. Kepa kani pia bebo tae na sere se ni wia kere sere e na mbongi pina ka ni kuwa. Ya ndo ni kerikere ngoli tiko me ingo wiki muni kia sara na dhorubo turanga ni viti ni vina kata muni ni vya bangara bambu nubunu tuwe ni singa ni mataka. Arto sabi siri titiko ni timi mai Mount Wellington na Golden Oldies and ndo anangito and pima mani rua. Na singa ni mataka maina manukau rugby club and ndo sata tikine kene ngito kene timi ni manukau rugby and ndo anangito na ba mbunumbuno kebuka ni bia bangara ma mbunumbuno ni singa ni mataka to sabi sori titiko mai muni ngole ni kina and yakabi ni mataka ini serta rata na ngonto sana numi tikine kina na timi ni golden oldies batala kene wiki muni na timi ni manukau rugby asa ni ngole da wiki muni kete sarno ngoni bulioti mai ratu kanda bulio school apena ka bali apa tenang gir tu mai en nambong ibe nak endai temui cia beta kula malum ni tombu ni kene bakura londoni mai ni boleh binaka

pe bom bulati kan bikem ni bekan sanga siamo tiko mai nambong bina kan da isang ningule za bikem ni na siamo tiko mai en mona liba liba en live stream ni pmn.co.nz ni mbulu binaka binaka vale buna sema tiku mai ke nabe to koni tiku mai nanonta pato pato binaka ngona lu bibiti en bongi binaka ni barombu kanikwa na serta raba ngangon tu sab botai tiku bikem ni ke de sara na bu bal baga biti mai new plymouth bam bakam bim bibi kem dona bu vale na kito hi pumpston north na matu vale na heni bono ke mal rongi ke kem na hena nomu ni bu vale e hunterville bi peni sero ni bulu binaka binaka vale buna sema tiku mai na bongi binaka ndai sanga ningule zaba mai tauranga bi tuki tubili mbokini na liba ke na fijian community mai tauranga ni bulu binaka mai Nelson mai ser mai ambale somo somo ke numu ni buwale batana ke nabi kemu ni na buwale baga biti ke sara mai Nelson batana ke nabi Master Chone tawa ki tini mbulu binaka turanga tau bat ke numu ni buwale en na bongi binaka en dai Christchurch na buwale na bandei ni do mbulu binaka sen ni ngule dabi kemu ni talanga na Fijian community mai Christchurch batana ke na mai Dunedin ni mbulu binaka na buwale baga biti mai Dunedin wambimbi wana buwale na tumbe en nambongi binaka endai se se bunisa sare tamaya menon tama tena nambongi binaka endai binaka bali bunisa mitiko mai en PMN Fiji se pamana viti

0: Fiji.
1: Mui te tusi mare au ena sere amu sandenge sabo tingo weekend te tolu na miniti miti ni kandua na kaloko. To mani tingo na nanda bena numi ena sere na bongi bena kendai. Na sere tarabongo ndo sana numi ni kina na wubale na iba katawa na iba kula mai Napier Hawks Bay na tuirara pimeleki kena numu ni wubale bat kena wubale na dhawa ni kawai ndo mbule bena ka bena kawale muna ndo siyama tingo mai beto koni tingo mai na bata bata bena kango ena weisinga warumbo kithers. Ke de Sara ni buseti au. Sega ningo leda bi saula randendi. Vina kabale bu saula nandau ngirngiri tiku mai. Ke nandau kere seri tiku mai. Na vi mbongi singi ndo na mbongi ni varumbu kando da lata u saula. Na nandau vito mani buli tiku mai. Sema tiku mai. Ke na kere seri. So na ngona. So na seri ndo kere moyo saula. Sember sarani kiro sebo katangita kiro sanga ndo bangaranga ike. Ya saula vina kabale bu nandau sema mai. Seri tarabalango. Sano nimi tiken kino. Ke mu niba tiken nomu nibu. Wale mai Hamilton sang tala ning wale dhabi sing wale dhabi li te amasi na tiko politiko mai Hamilton na bongi na kentai mai Allen Bay mai Wellington abote na serengo ki na wale ne iso sele ama tu wale ne se kope tiko matuku abotala ki na wei na mbuka witko walu sang ning wale dhabi ili sa tora ki na nomu ni wale o maramatau abote ke Samuela na bongi na kentai sini wu ngantamu ni na boto sila lengun reo ni sana numitike ni kena nampongi bina kandai.

0: are listening to PMN Fiji.
1: Tipitiki pe kenda na tin kando na tin karua na minite inda monra tau na o bulu bulu ni dela indo lebi na serre bunga na ibosa bosa. Inda rongo tipitiki na bumi bina kenda i. Bebe baka na numiti ngai ni na bukuni ya nonda tau i baka ro ke na baka salamai na na Auckland Emergency Management member lai tati ngai nan raki uza uza inda lako zuru matiko na apa Northland apa North Island and na bungi vina ke ndai ni sa kere itiko and na le ni vonua ni me baka ni na tau mbitiko na uza me ni kakua ni nrei vai na vonua sa luvu toka na vilu no e lolo vira se mena daka kina na tombale se na ngito kame na ngiringir sa rea ni virito na council kebe ka ni sotawa tiki sotawa sona nre e na buku ni ni lubu tiko na vei madhawa na vei ngauni sala kebe ka ni sotawa tiko e na bongi pina kendai mengole ni nasing ni mataka e na buku nga ni wakaroni uzambi sa mbiu tiko mai mai virito na tambana ni nraki e na vikianda e na North Island and na singa and na muni mada wango. Apa tala kina pegi kemunito talangana kemunito talangana tiko may na Bay of Plenty may na Taranaki pati kay Tararua arto sa sulit ba kasalat tiko na tambanin ni Rocky na buko ni kena Lori tiko ni men da nangangaro ni tiko ena buku ni uza taumbi esa na makiti ko mena tau ena be esa na wangoro batala ki na mai wai tomo tau maranui horfenua bateke na sotel nga na be esa na mena South Island ni na na makiti ko ni ena buku ni na uza taumbi ena rintere ki anda na bongi lebu ni kua mea dhani ena singa mataglilai ini mataka Ia to mental tikro non tebena numi na sere na bongi bena kendai. Ni na numi kedi tikani kina na lube viti ni tiku politiku ngo ena bia sei ni selandia na buku ngani saka saka ni RC na bongi bena kendai ni barrong tiku mai ni sema tiku mai ni mbule bena ka bena ka bale bena sema tiku mai sanga ni ngole zabi kemdo na viti nani wasi madha wanga ni sani ni mai bundle wetlands mai australia rono vite dini na maker tona vite nani na roko dina bila kemba bambi mbibi rono vite dini lalai rando zi mbita katiko na timi ni New South Wales tamai meme batike ya tamai mendi nro mbule bena ka na turanga biwe kani na mbungi bena kendai dono numi tel tiga na serengo wako mbibi tel nga wei toba to filipe ramua Tu mea paku kina lawa ena serelo mai ngaloa. Isana numi kethi kini kini nambungi binaka. Nambungi binaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tamo i jajina le ndua ya na vale ni na votu sa sibi tingo vika dana tini kandua na rosa ngavulu karua ni miniti roro wala kitali tinga mena ngona meme dhaba kina na venga rabi e na mbongi vena kani kua ya toma ni tali tiko na vena numi na sere e na mbongi vena kani nda indu sana numi tali tika ini na sosu yango na tiko mai ya mantua lington e na mbongi vena kani kua ve ya John, Jordan, o Sepo, o Bono Ifremio Travis, wata ke Roberta sanga ningu le dhabi tiko rito na buvale mai matamata na buvale na koro yuangalevu hoka isuli ke nungu ya dhao JJ Chone o Tale but KD ndo mbula vinaka na vitamani na mbongi vinaka ni kuwa senga ningu leza vi tasai but ke nambu na One Tree Hill senga ningu ngo ya okalandi senga ningu leza vertu na vitamani na ya ngombu ya mazio kertu na sulisoli o Simon o Myra avata ke Margaret ndo mbula vinaka na seri tarabungo ndo sana numi kefti keni kene na mbongi vinaka ni kuwa Queenie Mwate kei simi roba, ndiba lotu.

Darongo te tikana tamu ina ke tambu e na serena numi ya weke sa botingo weekenda e tenika diu tenika runa miniti me tini karona ka loko ina bongi wina kenda i asa me i dhawa sana me i dhawa tali tinga ike na finger rabi ina bongi wina kandi kua ka li bituko na babi ni wina kabi kemni kethi sara nanda uwa bituko ni boli mai sema boli tiko mai na vei mbongi kethi sara ni barombuka mai na tolu kene tini karona ka loko ina buku ni nanda ngau na nalubi and 531 PIM Nambia liwa liwa ni 531 PI Ngo e ate Aotearoa New Zealand Naka wa lebo na weito koni Na weise mati boli tiko mai Toko rao taki tali taki ani Na wabi ni winaka lebo ina buku ni namu ni Ndau toko na tiko na nanda pata pata winaka ngo Naka wa lebo na ndau ngiri mai Na message mai Wike muni kede na lube ibiti Ni ndau warorongo boli tiko mai And Me da botala non dangon ka taraba dan gimi biru ngodi ndom tali kine ke ndabilo mani bakale bom ite mo di takmanda

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: E la posit ma la he roasi Broadcast Standards Authority e oval o follow on siav von ni secure si website is bsa.govt.nz. Tini tini e kat wafrasi ni pangu ekte tir kopla na e la luani teren romhul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is a soko.